angeli wa lati fun wa ni ese adura wa ṣugbọn ni igba kigba ti ba ti gbohun mi soke si ọkọ mi ti mo pe ọ lọlọwọ ẹgbọn soke. Make sure your name, Olu.

ni wa lati fun wa ni ese adura wa sugba ni igba ki igba ti ba ti gba u mi soke si oko mi ti mo pe o lowo egbo soke

bi alema iti debi to wu wa lati de sugbon mo fe ke dupe ibi to ti fa nu mo uni de o won ni yin ni kan ni le se mi se bi ton so niyan o

onifa ko loju modele onisegun oko ni o ti lori ta meta iwo o si ba won iya gogo agboye woni lo ti be ara ta se o fokun weri mo wa ninu omi osa o pada godu we gogo ara asan asan asan lori asan ni gogo re o imi modele.

Aye mi ni Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa.

ko pẹlu omo alade mo na oluwa won ni beru ba mo nuru a mo pe da sugar mi gogo oyin omo mo mo wi pe o te se fun mi o se sakawe o se fenu oyin

Aye mi nyoluwa. Iwa laye mi nyoluwa. Gbogbo nti mo jamọ lo ni o Oluwa. Emi to fun mi ni o Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni o Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni o Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni o Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni o Oluwa.